singanamba tando wa kangke long chin che de tong long tin xi ba le chi nong zadi che bi nong dian cha chung xu char song le chin che zong ding ging kra wa ding ji chu chung tong xiao xie qing ge qin po bo tian zu nian zhang ba ding ji chu chung che yan ta lin je de mo

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsenrek medu namba cha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadara mungshu lamban di.
2: Zhonam tsuo gongkhan sa, tata che jie sengko tsubi, lin tsen dana, pyo yung long chin yin chin li kong, kanke long chin jia, jiri lin tsen, tsenlop gachara lin tsen shi, nga lin tsen di, zoshin wan da jun yin. Drink lin tsen na, Chi tung gu ning ngung go ge da xi gu bi go da qiu tong yi gong xin ni ba ka ji wo zhe xi ji da di ni lang kho na de ga mi zu ni nga su jie ji mi bi go su nan de ka su zhe di xi ye xian la xi ti nan de na xin shu

Luchon chubu chumbu yuda, qian nan jia da da nyi xinbi lin qin ti na, bu jo long qin nin qin li kong, kang ki long qin jia xibi lan yi qibi lin qin ti xi, nga ji san zhun yin, qi ji du tu dong.

Dabjaka, jaka chunchu ma jeno, ngar jar chiwi ka po ya je yosi. Po ja da na yin na, ma pung la zhe zhe si le ka jabo do chikpa an zha yuwa na. Zingan dun xin, gongpang tunbu jia wa na, xia chu chu panju cunchu yin ke si. Nima je po ja da zhong je ka la yang jia wa na, Shapu, Shamu do, Shacho yodila. Ngana, Poja Jabu yin, Shakar, Shasir, Shanacu, Nawa, Jojo, Shilanyu, Zizin, Sai, Sakana, Hajan, Zixin, Zibadi, Suyin, Lasong, Zhangmo, Shu, Gugur, Namchi, Namona, Hajang ba xing ba wa di, su yin dan lin zhang mo shu, qi yi xi. Xia yu qi cu ma, jing yang la jing wa na, zha zhang dan dan ngang, di ta guo wa na. Ku xing gui bi jia bu la, du mu sa yi sa ka na, yang bu nan qi na wu na, qi qi du la, jing da zhi, qi jing ji du si na gu, zha na, du le long yu xi. Pozhal jabu, zhomili gongpang, di tosi ngajar, di chisi yuwa na. Zambu lengka lengdana, socha jabu ngaro li, gendang tosi towa di, sui masong zhangmu shu. Golan dongbu chundana, kuyong ngomu songi li, zhilu nyingxing nyingba di, sui dangli zhangmu ju. Si la yang zhu a ji dun si. Xia yu dong, zha zhan dan dan ngang, jin zhe do, gui xin gui bi jia bu la, zan bu ling gi ling de na, gen rang sing gi li qi wa, jia bu qi li, xin lu si, gong lang dun bi qin de na, song yang ku yu li nian ba, jia bu qi li, yu ma yin si, dun yang li si. 下月的个对样的年纪婆家家不得儿家几坑完呢年轻美丽做给钱的学习没一家不个婆家家不得个给得了孙弄一碗呢可个婆家家不个给你煮完呢 로로도 크히여 비가 추위노라 쯧시 지지 마고와 보야 잡부터 매 잡부가 카시라 쯧시 로존 조부 조모여다 단 잘랑양데 칼라 치치신 치 넘버 지가오가 자원나 다다 롱롱 소소지 남준 다 롱롱 소소 랑킨도 롱라 뇌신킨나 Mati yimi si jie ri manga, da da rong rong su su da ri de ga, ngar jia do, da ha, hi dong, lu mung la su ba ga, da rong, sen da, jang yin do dong ni, nyong ji da chi ri de ka si na, rong la ba do, da rong, nui xin ti hing ga. Da ngu ga, zhong tong tong ma, da nong ga, xia jia jia bo da nong si ga, nyong ji jie ta hing ga. Ti wei da rong sen la, shi du du, xia yi la gui xie zhe da ju xie zhe da na nga ge cai gang bu du na xie gu tu zhe zhe de gu ho zhu chong chong ya de qi ge zhe na dan zhe zhe yin an ge

Manda mi bie zatong ge tian de. Sue mi zhong ge zhige zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yin yin na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

Choba namba, taso nipi loji aro ye shibati, senpa po tenzi jabo ye, lasa le yo bi chobo tanchi la pala ri. Xiangla chando pa hiyo zonda yo bi senpa po basan wamo ye, kange longchini jia senru yong la pavi loji. Chai shi kata shibati, nyan de jenye go.

Kasi cheja pama penchi do chobo chomo la luji rego xini mendu zambo pasan do ronka nyin dobe luji yona kaba anja lego jiga che choji che gonga nga du jani rego xe chole ri linzin da za dawi nyingon ko chozo nida xega ni chozo yabar tetong xe jen yo bata nida jago mo chozo jatan xega ni juni bar jatong xe jen yo chobo zo du to de nyen jo gasi xe jen yin xana mantu ni senpa bu rego xibi luji dong jo yin payo yitzi nga rin zong ni yin bi zhomo chu zhong jia nga zu lin cin la chi yi go ni kong ge payo nga rin zong ge ka xiang rang long zhong zong na yo yo bi peng qi cang ma do long chen xin zhong yong la xi ma a jin zhomo yo dong yi le yi san jin nian na san yin yin xi ba de peng ni cang ma lo sa bi na xia wa lang zhuo dang ni mi ci rin gan song li le zhi wei ri zang me bi da xin men du xie jin yin xi xin ge Ya ya, da nga zi nyan do lo ji de che je bun che cho ma do sin zhu tan ji le po go.

Chobo namba, xiang la lhasa ni yinbi chobo chatsirinka nga zilin zila kabar jani jiba doji jaga tong ilo ji pama la xiba di jay tong ru ji si xinga. Yaya, da rinji jaya lu ji di che la pyo ni che ran lu di sinxi yungwe mendu xa ji yinggo.

Chobo namba, xiang jia lo yi mi du yi bi sa cha xe ba di. La sa gundi lin tu yo bi sen pa bo cong mo ye re go xe ni. Chobo mo ci xi do bi ma bi yang. Da rong lo ka la yo bi zhang cu ji la pen ni. Ma wo lo di na go su si tang tang. Xia wa lan zhu yong yi mendu xe ji yin si. Ya da nga zi nyang do lo yi di che jia chobo mo cu la po go.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyogi pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tor tomi be unge shiri. Tenze son san chi ki peyogi luga la chanbi zawa tangma di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina yisim suwe peyogi luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

kondi kima li tani shawi yada shaan ji namba su su mandri par njegri ta zo de chiri se dili shawi yirte tembi na yir na yinba se dili zo shawi yirte tembi na yir ku kecha chum kasa la kanda tri se dili shawi yirte chuk yora len jawu tisa nabang da tri se zo nabang da la jima tani samba de chiri se na yin samba de zo chaya chiri se ta shiba po tembi yor ta kanda tri se na nabang da tri na wana sui tri se wun tisa chungke togo pa kecha te chungke togo nabang la chungke ji shiba po de sui ma to kecha chuk yor wa Tiada lencah kita kaya, gegenji tris, kita tanda tris lencah apa ini na, gegenji tris hibi kasal la, tris hibi syawat ya dang, gegen saya tini jiparu kaya dah cakup cakup tris hibi cete syawat ya la, tini gegen tu nanti siapa boleh ba, tris hibi ada gegen syawat hiba, ini siapa boleh syawat ni nampak mana ba, susu jadiu, tini nani cak, nani sama tu, zat cina nani siapa boleh bikin nani cak dia, terceri sedih la ni, nani sama tu, hati nani sama sedih zat cina nani. ngaso diji shidase ya jeba bonde bin nai des tenen nai jebari ta nai jebati o tsa na bang yis jenken ne gegen yis jejin gor hi bi gegen yis ona chishirtis de drubi giba de chogyo ba chozo atlin gegen na ba to lige drubi giba chyo na steri de chishirtis en kesa jyo yondi lo ta tela len jeke to pe na loma na la bacha de mi shirtis o hyal nyen ken jo loma de zo ge sengno na bacha de temu de ji yom shadala ani gegen khan hi ba zame ba nabang to do ni selte ni ige ti ba re sa din ti kasla ti hi ba shawa te gi ba de ten kyo gi ba de chiri na lo man na la pacha ten shir se ni pacha ten bi chi pacha ten bi shir pacha ten bi ge ten pacha ten bi let gi ba sa ji da ti jana ti ni disla pacha ten bu ten ba te gi ba re ti se a te shawa re din shawa da gi ba ni ya paru ke te ni ra da te ni Chipadini Mandriba Soso Negu. Tindra Nayiba Gishes, Zote, Gubatim is nice. Shall you give him nice? Then nine about the children, nine about the Jungu Segura. Think it is a pena. Takondi, you get up in Samana. You get a cunning on the Mandans. Cunning dance, you get in dance at Canan Mandans. Nay, you get cunning dance, Ohashido. You get cunning dance, and there's at the Canan Mandan Barison, and a cannon on my dub. You get that is a Mandan. Didn't you get your dumb and dance at Kundapote? kain ba. Di kasala na yunga ba njungun cha diyo. Di ni njungun se dila njungsa ji kungsa nanda yana njungsa ji yote dang dili shungi ki chi te nyi mandi ba soso njegyo. Kani nyo hibi kasala nidime na kandaya se nilondo re. Kandaya se wutisala nga su di jik ta mandi la soba da nga su di jik kani nyo hiyan dengara dil kuwa loni nyan kaya. Meja kani nyo se wutisala nida te la di ni nyo ki sha te kanan ma umba re zana kaya nyo. Di mi dila njungi la njungi nyi mandi ba nje ba di. Di zo te chiri na njungsa ku kundin bi ki naya sa tala njungung se kyo njungsi kundin bi naya tala njungung ten naya chupa de chere se dira ta naya chupa njeda sa zon njeda tenka ta pecha kena yige de kangre se chung uti sa la ta len jake chike to peche yige re se len tali japa ina ane yige de tang penye yi paru ju njeda chike yige de ane sobi yige maayin pa yirga yige maayin pa nyonga yige maayin pa yige de kangre yige maayin sa de peche yige maayin pa ten tala kaya da chake ku chio se ya te java tala teni Pedang yige tini parula, njada tini, njada sagyur. Tindila, nai chupan njada sadila, njewa shasaga, njeyil tang, njeji chi tini na mandriba soso chepa njegyur. Tini nani ja zo njada sayatika, njesi yilte tengyur. Njeyi zo tini nai tini jila njada sayo. Wandegi nula pechi yige isi cheta zo peli jaya. Tini, dimba ji chere sayata, dimba de nai dimba tala nga su nai dimba ni yo sagyur. Nisi yote tengyur. Pena, yige kana tindu usi. kisha chitani yige kana chindu se uti sila yige nabang da chindu se le teri japa ina yige te chini yosa ke yil te tengur yige nisa yana yizu te yosa ke yu yana ni te kana yere se dira hyogu toto ma inpa yige ke toto chini yopa yana chindu ksi pika sila chini yopi ten yige nabang da chi hi pika sila dute mena na ini ba chandu nabang da toto li yige tibi shashi pa tengur yana chindu se de chini yopi ten tengur yopa kana yo se na nabang da toto yopa nabak tolo kan yo sene yige yo pa tim ti solo ni yo se ti solo ten sa ke yo dan ten ja ke chi te ni de man ri ba so so ni yige yo zo de chere de na ti si yo de de ni na ye de ni na ye du ba ke no na zo ta che ke zo jo ra che ke zo ti se de ni pe na nam ji yige ti yo na nam ji se de ti se zo jo wo chong do dang bu ga se ji chong ti dang bu ga se ji se yi ge se la chong do dang bi ge se ji sa ge ji se se na ye ke chen de ja ba de la de ni wo ji bi ge ti se de na ye ba se na chong do dang bu ge ga li 디브드 샤드 시비 디세다 샤드니 바루 아니야 만디바

0: yigyor, tila tsikasa gyor. Ta yin nga su nai jibasa yate pe na, wai loma na yigin dekho. Wais, jibara, wais. Loma na yigin dekhi bika sila, wais yigin dekho, loma tiso mbibi gita tse. Mbibi tiso gyor, wai loma na yigin dekho. Yuma na jie gigin la ta. Rong gong toa tiso la jie jen gigin la ta. Mbibi tiso gyor. Mbibi tiso sa tseng gyor. Gigin ma zini, jie gigin se yudil, gigin mbibi tiso sa tseng gyor. Ta yin chan, mbidran de, nai tambo losu yo ma reese ni. Mbidran de monchi yaka kasi la, nai tambo ju kongsi dini, dini. Nay ding sent the dungy yobari. The dungy yobari. A delang of the jinsen yobari is that the ring tisaki GMP, any chicken and little nan sangyaji. I think that the ring of the mono zote, just to chicken you by the hibara tanga so, and then rogues matilla, a chicken nandeta, chicken yawa. Then nay say at the gode, and nay latini yawa country country yoba, or this would be jigitoni, or rozama, hibatin the genie. Any, don't want to jimaganola. Ani nga so mentete tani ta chiche jin juba lada chukwa ningo zuni ani nga so rinba yin ma xeji di yin ta tering kasi papa chiche jin nande tiyadan drebik zhuwa da kang yin se di lo che rangwaan jin ta che yinwaan jin se tani gang guwa ni chibarin je is gang la tuni chibarin je guwa re is che rangwaan jin ta che yinwaan jin ta jish tani nyingba ju chere se di lo nyingba ju chere se di lo shetan kala nga so che dang tani mini ngar ganga ma re is Cheda mini de angles. Kesha ki jeba chikun no cheda mini de angles. Te chere zina. Chua nimba ki zon rakwai. Chua nimba ki zon rakwai. Tene samba de chere se dila. Rangri pe la. Ani. Nais. Rangri pe la. Nais ja changka dhangu tisela. Nais changka dhangu tisela. Mnda ka tse yos. Wata tesan ji kuala sama ka. Saki jin nang ro. Tene trahi dili.
1: Lin chen di zong zhi dang. He he da nian. Jiang zu pin cho dang. Ji su. Da zhi yin. Zhou nam cho. Da ya mo.

0: hansang chi takib, mi dong ma chong chaba ma zi, dong ka xia pik pik xe patong. Chunga tar ma wi chodri chi cui yin yong lo te ma mukt chir. Mi lan dar si si ngon xiu budala te chong. Mi lam to yin yin dawi yin ka yi le ye me ba chi ye ge ta lo ma xi. Mi kongpa bumi non zui te xiu le te non ka ye ge ta da gong zha yin mi ke cha chikib. Min pi. Dena jashi to min pi jun tu xiu se rigdu neri cha chun ta re. Kipi kecha tu tue batong, mi kongchui mechen bahyuk dewe kero song. Rongse nui matu para kui nrampar nrangcha ca tajui ki xui te. Duanze rongze, denze yi trenju gwa pala. Sheba tsoma cha re, kua chile trikpi junpo re, sheba tsoma cha re. Nao la poro nabo mato kapo tongji madu, ke xeje shite chong malo para tali je. Tui teni zong mi sheba sui zomo nyacho seyon, tina milan nanka tui tang hitong. Sheba zu chui te chui lap xe chiyo pa xe te. Ni zomo xe pa xe chime. Tui ta cha ni ngui ma to gong yong ngon xe chime. Ke ngui sui mo a te na tato nyong to song te nilin xio a le ten ja che sheba xe me. Tanyi na ya du che xio pa xe yin xin. Tanyi xio pa nga jun xin pomo zu me le long ke. O chui me to ke. Terin ka song ngui ama tanda wa te dong yong milan nong la ten ka xe tong xiong. Tata payu la yon lo tata non lhasa tumda wara jondo mampo songdo. Ngi pama nyi chon tata gondra yume mihi. Ke ting tongpor payu tong pama nyi tenzi xie. Tere palu me toka mola yimin che miki tete. Jemo, nga jemo rong yin na chen la londo sare. Netara sen no chok michi tong yin zombi yin tong kapi so ten ta sheba tazur ongo xiu. Tu tong, god tong chonda. Tawakta, gangtar zheng ngenpo tata, ngay tadung yapo xii goma song. Gadu yina yon, ngay nala tata njata, jak zhino patong che mendo. Tata san yin to, kopi ting na himar dangkendo. Gye xie. Mui kecha tako gab, pomo yin tso la yon, tadung rawi tsonong yobi. Kunzu ka na kye yon ma xie chong, sen so, ngoma himar langpi tsonong xiong. Ochu me toka shisui la, rong ka yu tong pama la, cha yin gong yon meba tato nong yon. Tata ye person kip, me tuen te utsuk che rong sen la tseng che gongja japa le, non sen che ting ne pama tong payu tome bata rong yin ne sato song. Tsang tere yu zang rin, nye kong non pomo tso kaku semer de yu. Gong zang ne to la me toka, ngengui wo ne ngunjin to long te, nga jin hi to yong ne chartu te. Rong ke nzomo nga tuen te, ji, kyo, ja, tong, che xie zhong tso wa tong, te je yi tseng to kapu, tu tong. Ni ngun zin dara, non la kuwa pu, tadung go chunga tata yu. Sanyi ngun kong la song te, kaxi zogi yin. Ta nga yong payu la lo ne, ngun da maza xie te, ngan su chongda nung to, chong chong chong xie jagi yin. Ye ye. Tar peke me toka. Re on, ta ngan su choma, rono su su payu la lo na chan xu re. Wen ta nga na, ye peke me toka, na kong la naza shumo xie tong te, keke njong ma tuan. Pomo yipu kankyong tei nong to rong ka gashu nremi tsua la rwa tong. Kankyong te chej me chong, pomo tsu rong ka losi tsong hi la ziyo. Wen te tata pomo tsu sen nong kankyong te joshi jetar kenyong. Tano kongso nekab je la yu tong, kya yu shesa hi le rong ka yi chi ten sa tong, kya sa kong yong mayin bi. Pomo tsu kankyong tar ten to nemi si. Tanyin pomo tsu nong sen je gendu mampo le drwa she te. Tar peke me to men kong to de te men kyu xa ju tong. O chu me to tong to la me to nye rong ka payu la lo jur ten ke. Balu me to ka rong ka sa pi ngu yue tse ten. Pomo son po nyang to son te peke me to men kong no de ju ndo luk nye te men kong no de. Men kong ni je kara to la me to ka tupi nong na gor nga ja ten te peke me to la te. Ngu ta tre para me sen ta kempo jeba hi nye yon. Tadung yong se le mtong pi la no popo yapo hi xie je peke me tok la to tre xin. Jemo, nga tomi ke chan tu li ka jemo che tsu nga tazu la pi ma yong. Nge che tsu ka zhin nying la chan yu. Yina yong nga zo tsong ma ne me xie jing yin pi. Ye ke cha xie me de wa xie ma ten. De ji me, mampo rong xiong ma song yong nge sen che cun xin yin. Je so ka ba tong xio. Chue pomo senzong xin pi, kuen chu ka xiang tong ziwi zik te tari ten ten tra xie yung gare. Ye ye. O chu me to ka langkor pa su yon palu me to ka nyo pa xin pi, mo la jo ju ngu me. Mi sanglo hi tong te, canzo me par rong ke le ser ching gui jen te tong zumi cikip tui te balu me to lat tui gin. Peki me to, nga la njo ju ngui me, jun to pa me long chui che cuar kong te, tana nge nye che ch ngui ten yong jumo balu me to ke tuen pa nge je me. Jen cha te da nge balu me to la yao gin. U tu du chong xio, yue du jen cha tong me du to go re, je so kaba tong ju ma ji pa chi xe. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མེ ཏོག གུ ལ ཆུ དེ མེ ཆུ ལུང ལུང དུ ཤར ཁེ ཁེ མེ ཏོག སེ ནོ ཁེ ཁེ ཉེ ལ ཁེ ཇུ ཁེ ཆ མོ ཡོ འདེན པི ལམ ནེ ཁེ སམ པི ཉེ དང ཁེ ཆོ མ ཐེན པར ཁོ པེ ནོ མེ ཡུན སམ ནེ མེ ཨོ ཆུ མེ ཏོ དང ཏོ ལ མེ ཏོ ཉེ ལ ཐམ དེ ང ཚོ ཡུ ལུང མེ ཅི ལ ཐ ན མ རི ཅོ མེ ཅི ཅོ ལེ ཝ ཅི ཁེ ཇུན པི ང ཚོ ཡ ཉང དུ དང ཤོ དེ རིན ལོ བར སེན དུ ཆུ དེ ཇེ གུ དེ ཉེ སེན ལ ཁེ པེ ཁེ མེ ཏོ ཁ མུ ཏུ ཁེ ཆ ཁེ མ ཏོ ཐུང ར མེ ཟུ པེ ཁུ ཡུང དེ ལེ ཡུ ཆེ པ ལུ མེ ཏོ ཁ ཅེ མོན ཇོ ག ཁོ ཉེ ལང ལ ཆེ རིན པེ ད མི ཆུ མ ཏོ ངེ ལང ཁོ པ ཚུ པར ཁོ ཉེ ཤི བན རོ ཆོ ཁེ ཁེ ཇེ པོ མོ ཚུ ཕེན ཚུ སེམ པ ཐིང བེ ཤི མི ད ཡེ དེ ལེ ཇེ ལང ཁོ ཐེ ལ ཉེ ཡོ ཁོ ཚུ ཏོ ཏ ཆུ ཏི ཡོ ལང ཁོ ཅེ ཁ ལོ བེ ཚུ ཏི ཐོང ཏ ཁོ ཚུ ཏ མ ཏོ པེ ཏོ ཨ ཁེ ཡེ ཇེ རེ སང ཏེ ཏོང སེ ཤེ ཆོ longkor tu ka hin ro gu bi ke tung da chung chung hi tong te ta na ro we tu la pa sun hi bi da tong ta ju po mo ni pe mi chu za za to la pa le ki long kon nun ju po mo zo gi kon shi no ni ngo ke long long tong mi chu tong tong tong hi hian ro le bi ten ki hi hui jin yue longkor de bi tong shong ba lu me to ka la pa yu hi longkor che ji la ju ba lu me to ka ning ne we po mo ni longkor la de te rong ka yu la ten song མོ ཡོང ཚང དར ཁོ ཉི དང འདྲ བར རང གི ཕ ཡུ ལ ལོང དུ ཅི ལོ གོ མི དུ ཤེ ཁེ དར ལོང ཁོར ཐོན དེ ད ཆ དུ ཚོང ཡོ མེ མེ སེན ཅོང དང ཤོ ཤོ དང དང ལོང ལོང དུ ཅི ར མེན ཁོང དང ཉིན དང པར མེ ས ཅི ལེ ཁ མེ པི པ ལུ མེ དོ ག ཐོ མེ ཁེ ཅི ད ན ཅི མོ ཉི ཕེབ ཅི ཤུ ཅི ཅོ ཁོང དུ སོང དེ ཅོ ཡི ཡིན ན པར འཇ བ ཅོ དེ ཅོང ཅོ ཁོང དུ ཆེན ཅ བ མོང ཡི མོན རན དུ ཅི ལོ དེ ཡར ताचा मो मछोला मगाही चेचन लिंग जापातों चेचन ओएम पिनेला तेचन मेबायन पलु मेतो लंगकर पाचुले जेते शरसर तंजिन जवारशे मे गुंपिन दने क्वेमे सोंदान कोन्यु जादर अशि चिंगेते पेके मेतो क नेगे कांजो टक्षी योई मला दे परसों तेनिन सेरर मे सांतो ला ता जुपाही नंजुले जाम न्योई सिकों जेजुतों tāngrīn chī kūndūn tō rōng kī dēpā xīn mōlān yī cīmbā xī dējū shōng. Mē sīn chī tīng nī pēkī mē tō kī kē tā hāsāng kāwī mōlān dējīn tāngrīn lā pēkī mē tō kā lō zhōng lēn pē kuwā sā. Tā nā mē dēpā yī yī rō pē lō dēpō xī shōng. Mē sāmbar kūn chū sōng chī chāng tōng nīng jī gōng tē ngē chē mō kā nē kī trā chī yōng kā nyāng tē. Rōng kā lū sīm nī lō xī xī kā nōwā xī shōng. Chūn chā yōng sū dō kāp nyē shē chāng sōng. Tsandara ninjawa jinyung tu sunwa tong. Lakon, sanglang, gwenpe toka linko lam shibur wuzin jate, kagu simbar niyo. Mo la topar kawi lhoba ka kuyu jinyi. Gatara mi gompi denjo chong linko lam tupu. Mi doki reje gompa yungpi zite yinyun che chongli noni topi shichung che loke tong. Trotin topi tingi papi babchu chudar nyekin dun tu che. Tata tabi nawa shibu nera majung wara lomang song xing. Tana chu song shibi lo tara chungchir nda lepa ni tering pa reshi shiu yi song ke tong. Rong xiong babchu chudra xiang xiang talung nawa rtwe ma nyong. Ni tana boso topi jasi tushi kong to yong sma jibi ne xe yin king. Ni taya za kong re re tong. Chu tik re re na jindri tong xing zong la. Trima me ba tong. Ni nda tsuwe shashu tada na jindri pa yong la. Rong wong tong denpa xe yin. Lingkor lanto chuncha kinche lo me la, nala senpi agur zangzing ke ryoyong me chong. Shaju nangche songke na trezi ryoymo le nyehing, nyamjur zangwe juenhing tong. Jogzo tebi babchu nampa tada ke lai yu la yung shingba terwa tato na. Palu me to ke rangzhong kanche zezhong long shue king. Kang zangwe doke nzikta nro hikab. Doke zir hikto tope nyingsong hik nong to goza kaki tong, moza kaki lukyo. མ ཅོང ཇོན ཏེ ལོ མོ ལ ཇིན པ ཏོང ཨ ཤིང གོ མོ ཅིག ཏོ བེ ནོ ལུ དོ ཁེ ཅ ཀེན ཏོང ག ལ པ ཇེ མིན ལམ ཏོ ནདུན ལ པོང རེ ནོ པོ ཆེན པོ ཤི ཇེ གོ རེ ཅ ངོ ཏོང པ མ ཟེ kala yung kari jepi tsumi zotan dawi pemi gopo hika mani denkin doke rejen hin zomar shaka yu paton. Tsuyindara palu meto la tenzon noa majung rung. Pemi te mo doke li pa yung tuan ton, ke ja tsang yate. Pomo, doke zarui banna ke zazan naro. Ye ye je mu tui te go gogo ngon ke jekin te. Tsumi kialung dawi pemi te ke don na tindi junga kiwa hishungi. Keta kowa ton, me tenpi long to rong ton yu ba yin ba ton, kyun du nyang di hipi puti ten shong. Palu me to ka puti tong ting tama na, mo payu tu yung ta xia yu ma tsui lo ten yin. Didu me xia jia la, pa tar kia yu ba ton, dong yung ngonya ki yu. Wen te, tati ming dun che pe me te ike dong na, puti tong yung sun ra yung. Xia yin namba na, ten ni manda. Palu me to ka, ming ni tse ki ka, dun che pe me tar yip ta lek par xie je. Mingdun che tsumi kyaluk trepi pehme tanda puti yinpa xie. Tenga paatar japi puti daga kanxin doi chong chong goro yo patong. Mi ngodong kari chi tom yo chong. Mi nyi chi zili londi jihui chi nyima sawar tong tog. Mi tengi ngodong ngonyata tongsar mipa xiatza kala. Nyampo xie kya yo pa na mani sonyong che mi dikpi babi luisim nyi la tui xie patar tu nang. Balu me toka yin chi tsume nung lar yung peki me toka mi kyu chong chong to jangar kiwi gundui chi tse motar mola trepi yang nga wi ne cui ta xieba chen xiong. Tang to kecha to kukab puti che junri mebi le tanda xiebar balu me toka nying kong rupi tingni kong to sanyong yu la. Tata yung me sambar. Tata shimo dhokar yang nga wi nebap shobo nanda la lon to yukin. Mingdun che nda chapi e tang. Yon na shima topi yin ti xiewi mola dechi yu. Balu me toka yi la tatar san yin sen nung lar yung kongchui me kienpar. San dar peme te me samba hipa hin. Lupor to rong kin rinpa sen te man lor long shong. Man lor lempi yon tana jindri nawar nyen hin me sem la zupa hi yuepi. Tayi yon tong de te me sen che kongchui me kien ta galin ya. Balu me toka tobe nong li gomo ngachu lo hi tuen te. Tangi ngui lu si tobe tano lu. Cui tar rong rong la yang zin xie. Nge jie xir mo la ngun jinpa yin. Tata nga la yon ngun hachong kwa ma yin nam. Dung nye na rong nye chong nye xe. Me mutu san lo tong mo pe. Me rong ka ngo chuk chuk ten ga xe. Te ji gompi denjo jo su tong te lan tu che.
1: Nyan gen che trupo na ba zo. Xiam la liu nye xe nye che nong deng ko la ndo tu xe ngon tru xe na. Liu ndi nong la o chu me to tong to la me to rong rong ka payu la lo pi kor tong. Balu me to yongzong dhokar che neyo she te lhasar depi korso trindu. Nyankin nabazo, dharang ka pejun longtrin yintin li kong kanker longtrin che zonri lugu zedong hebi li chen che mundi zangrong li chen. Me to tong mula hebi liu nyek zanyi che nondon choma hiki chasong. Gemi li chen no mutu to rongtang te liu nyek chasong to lotun heji yan. Li chen te zonri pa tong nyendri hiyo ken dhaga dhigzuwa lotop tong hebkir kengu ken chongra ge yan. 탈린지 야모

Singa number 2. Tata cheje sing yema na kangke long chin cha de tong lang ten xi ba le chen ri. Xiang la ma te ni de tong xi za guo le se rai ji guo xia ji ye. Wo che su na ru che chan ni la pin ba. Xi la ja kup cha chen rai bi ni nga che ta xie le xi ba dar na. Wo che su ba ja dar mo na ru che chan ni pu ji de dar nya wa ma ji. Wo che sa jir ga we gin ba na la ru che chan ni pu ji de wo che sa jir mo ga wa ma le ye cha wa che zong ri ser. Tera ting, ma nam jia rom nin jia dia tong ka chi ta, ngo chi mongpo su na zong. Lu jong che ji, sudu ngon la su na zong. Lu chala jong dara la gawa de, dian zong xe ri me. Chi le ga na, lu tau si de tong chi ngi. Ngi chi chi du, ngo chi mongpo yiwa tong nyam ta. Lu ting ka dia jia mongpo, ngo chi tong du ne chir pai se. De we, nang jia lu chala jong dara che ji, sudu ngon la su na, lu tau la su ta. Chong tam ji, ro ma zhe kwa ta na zong. Chong tang ni ra zwa jia de jupa jupa su jie na. Runye la nipa ma zi, ta tang lu ting jia jia tong ge na su cho jia mongpo cer tian ro we. Chong tang ni jia bu ji se zho ma zhe kwa tang na cho jia tie da ka su zi to. Ga di jia bu kao se ka ra su na pin. Ga di jia bu kao se tian gu bie chi de ma nam jia zi to mongpo guo yin ye me. Ming ra chi pin ba zi to xie na. Nyang ya mi bu kao se zhang nong xie luan de yin. Di yung guwa ma chen na, ga di jabu kao se, jie wu ta gara xie zao na, pin tu nyang yi yin. Bu chung ta na, nyi ning gu tau, bu chung ta na, ngon tong jie a la tong a di, ting go chung mi xi ba, jia xi ji ma gu ba xie ri la. Yuan yung, bu chung la ta tong pin nu yin xie ye ba na, nyi ning gu tau ji ba di ye. Xun ju le ra zhe zang wang tar na, ga di nyan re bu chung puwa gong re ta na, nyi ning jia wang ngin gu ji tau la. Di wong tong chi la chen zan nianbo chi gu di, nian re chung po ra nyi sang yon na di le ga na ngen gu ge nu ba tian ma to. Cha le mi kwa tang na chua xi jie ma ra tong to. Cha le mi kwa tong jir ga wa di gang xi li po xia yin ba ma zi. Chua xi to wa ni ba yon, yon na chung chi la chua xi to wa ni ye bi ma nam chi jim ra cha le mi kwa tang na chua xi ma ra ju to. Gu ba su na chung ni ngen gu zi to la, mi ba jang zi mi de we to ngen ba di na. Chanin jiawen nga dian yin bie, nyer da gu ba su na chanin gu tau. Dewa jitsin na, gu ba nong da, nidong gu bie, zhu cha pinsang zubo ye bie, mawa lu tau ji tau.

Konseba tena kyotungi konghi ngenpa kaki ngojo sibi kodishi.

0: tasa ang tambo le ta xiong khen je ge gen gen ba de ge ta nyang nyong ngui po tma na le ta la na si da xin te nga sen no ngumi ko ya mo tsen le sho ta na la par ta lo ro tro pa no le on de lo ro tro pa thi on de lo sen ma thi on de ta ngwa zhe tambo che san na mang che yo pa ten ri chin ro gre ti ni di ko le che san na ta che zer ko san chi pa zeng ro ta ne le he ta tam pe ta ne zong yi de ge gong pa ten ren ro on de ta nyo ge lo si ji ro no le ta ngal ka nga thi mo ra zhe na ngal ka nga ka thi mo de san na lo ro sun pa ge nan den den ya nyo ta nyo ge ge ya mo sun de ma ta ten ton ta lo ro nyen pa ge an de on de ma ta ten ton na lo ro yi pa ge de on de ma ta ten ton ko so ta pa cha se ta men do jin ro ge do ji ta jin ro ta te ngi ge san lo yang ni yang ta ton la yin ta ta pa jin lo chen mo zi ta mo ma ji de ta ta den tan ta men do ra men do chi sa ta ta de no chi sa pa jin mong chi an ran da ri do ten ren ran da ren do ko nang de mang ta ten ne lo du jing na la ang ma ma ma ngi lo chen lo chen ro di no ni ta lo chen no la pe lo chen ta ang zi lo chen je lo chen mang che na de sam ra de ro je lo chen ta ten ne zangko re ni ma re no chu ti re re chim zo ma ra na dang sai na ta ti ge chu ma na ran yang ran yang si pe lo chen je lo chen ang zi lo chen ten ne shu di lo chen de ri ra ta de ge che na zang ka sin che de lo chen chu ti sin che de chu ma ran yang un de ta nyimarul pachin ta hyungso do gonzo ma phuna tene chukti re ni re te ma do yomar te ma do men de ta nyog de gken ke ta lo chen ti lo di chik lo chen te pa ta nyog zo gura ra na te lika te ta ta si ma thona ya lo so lingen ram do se tan ki yon ra re ta te che de gale ra da no pa ja lo chen te ta te pa yin de ta nyog de ke lo chen de yin to ji pa kya te le ba no la ya mo Jotamundoa. That in Jomundo, the ten yoga the chisanata, Lauren Tosan, Lorra Tupan, Shazon Sound. So my own da Yan Sapa's only Nagins, Mimic Pachatimundo. That day on the Tangak Ata, Gemma, Tan Lorra Tambotina, and Ins, Lorra Tupatina, Lorra Tambok, Nyanyo Town. Chersena, Nyanyo, the Tumando Grana River. Don't the Tal Lorra Tupan only, Mandasa, the Tamanda, Ganik Shen and the Town, the Ta, Lorra Tambot, and Lorra Yampatin, and Dunchak, Maggie, the Yamas Gemeter. Then any yoga the ta yigin drowned the aya delok nipan and tragic nipati, Zanano yawn the chisel and yoga the kikinka, tan abandoned the sotiching the hippic, lotin, tati sendit jound, tan yot jachang nachik, then sendit the lap, nasana's a pugman, big cassi puba chayana, cosoka, yigi chanoni, pati, yiris, yamarana, yok kashik the root, donuts than a yigin on, honjok chi, yamana yanjok chi, yamina yang chi, that tenderon sin. Tachirsana ta ti la jante rimdo ta tne yon beji ta beyi tchirsana ta ne lotsen jong sa ha jang tsoma da kanan chimbo ya jene ta ge ja ko yu dan rwa ye ji de ne ni chirsana lotse zong de nyam nyong lotse zong de nyam nyong ta ha jang to ke bo jin sa ta lotsen ge ken ge de lotsen zu ma de de zhen zhi ge do shu kan de sa ta san no to bo ma chi ke do shu ta ce to ta ja ma hin de la jong sa na tong hi da de ha jang chi dang no le yin san do san shu ne
1: kan de so re kigen chiba kharku na bu samne na lai de ta chi kale kha bu du shi tin
0: ta ten de la pur te chu zu ja ja ji de lo chong lo da chin chong ma no le sa dang ke rang go pi ba ta da che ta ten ba ta da ja ta ku ma do ne din de san shu ne so cha lo sen pan de na ta thong ki nga ch sa na be lo sen chi de ni ne ke rang kan de ba che ke je ji lo sen thum ta le him ju thum zo le chersana ko ke gril ta phlose chitan te jacha jacha ba re sar ko din din nang nang la ta chesana ngo chuk be jin san chi pa na jai jin ta te li yu fa zai da o ta ten dalen da tru te so cha ta ge ke ke chesana lo da chong na se ta ge da tru te zo de dong bo za zhe te ya mo zu pa zhong le ke jiang de ge ke ke na le ke jiang de le te ngo ma ngo ma ha jang shang chu pa zo le ke jiang de ha jang de chen jin za zo Tans ngat ke loben chimo thama ke champi ke ta sunchi pa ke tawa ta ta tegel tawa to bo ma zin zimndo tombo kal pe che kembe zin ne ral pe che rima zang ngat pel ta be or sa da chong al pa le lekhi jong ate ha jang ne ngat chi yang che te de je ta te ngo ma ka ti chimo re ta sa no ngo ma ta tel lo sen pe ti sa le gi gen ke ngo ma sa sa nan da ke pe ya mo zi jong do ko kalizo yomara ko ma lansan as ha ko de son che pano ngo tsuk ta de ne ngo da tu gi lo chen zao un de ne zo cha za chuk de za chuk de de he ya mo zi za chuk de ya mo zi lo zong je lo lo chong lo ren yi pa ku tyo ja ka so le ta le he jong wa de do Again, Kahik, teachers and John Joe manager, the Hulan Juma. Hulan Juma, the Andy Coglotsam, and Martin did. Looky Juma is only to see him.
1: Oh, so
0: did in Joe Zondra. Tati Tolats in the Tati and Jenji Gang with the Mintu Chicken, the Sanchez Park, that chicken, the Hajak Kamazotar, just on a called Tatalol meets it.
1: Third
0: Gang Tatum to hit Chickiba Jack in the York, Tatalol meets it. Kamotamonda. Captain Dunging was lost, get down, Lop Ten took it down, Lossom Gang against Lossi Jambani. Kadidin kejat hin lora yiba kasal lhe jwa te lo sin sin da sim da tatel chinga kama tsa sina nga tene yabo on san do san jo mama nga so la tan do din na dai is ka bo lo zong jo da te tsuma da lo zong gre ten sa in da lo zong chi del chi tang da tsuma da ke tel da da no shi gmen do shak ba ke ja chi ron zo chi da shak ba ke ja chi tin a gu gu chi ri de za yi ge ma yi hi ja pa je Da hija zojte loya ta sharuma hija zeyora da loya ta shagna lol mazona pati hija ta lol ngi toji maro de onde kana kanza ka ta lol zong de zon pena da hija na na no jige ta be na zaji hije me ngaji me ngaji ma ji ta be de nyok lol mazina de ne ta lol no za de na te ku sa pa zon na pati me den gena ji maro de ko lol zong ge tong ge part zong ge to pati zong ge jiro na re ma tap to jore lo song gun ge je de ge zon ta man tsak ge he de ge lo zon na ta pe me do ngo ma ma me ten ge man tsak Rehete Nick Chindish Healing Sennak, Sungay Senna Dumbo, Jensen, Jensen, Chan Jensen, Chanda Hidden Sanana, Hassank, Dermo Yunk, Hazen de To Jensen. That injuries, that in on the Sungay Radak Jabo Zoris, Timon, Sungay Zoit Chisana, Hazen Sucharges. That that's Zohina, Sungay said, Tish, Dan, Rehe Jab, Mansak de Lol Pazon, that Tanishi Langa Gabomi, that day Mamamata. Pimbamundo, read the dam, Mansa, loyal to Shagun, Mandana, loyal to Shatagmundo, Renarimari. They want the name, lots of tidy, that's all cha, panda, that all Loro Tambo, Dan Lorunium, but Losen Cajita, Jopal Pandrosak, Pinachayana, Lotsenye, Lotse, Jig Drumchi, Lotsenye, that lots Tendido, that the git Tambo Mung, that's a dead Jopa, and that's only Tripandro, that the young. Da gegen kahi ke jeba lo zong jo ma ris na jeba lo zong jo ma ris da jeba lo zong jo ma ris ta te lo sen ti ta ha jang knowledge so ta den ti hin na ta ne yo ta je nga zhe ma lo zhan de di gegen ke ta jeba lo zong jie ti yi ma nyo xi ma nyo ta ne pa ji ta ni ji ma ris san sha ne ja ma ne di ta de di ja bu ta yin ji ji ke ta zhong de ta de ge no xian zhe de ge no qin de do san ni ma ri ri ke jia ri ri zhong a sa ta a den ri zo ta de ta ke jia de ge
1: 匆忙的老人送的
0: 다 도기보 토마 향하게 예 샤탄 그 문성 뭐 티뇨밍아 다 망보도 윤 존요메 니마르라 다 문성 자리스트나 로존나 데 니마 선바스 예바른 데 문성 니히 저 바 옌도
1: 제제제
0: 자망에서는 다 개자 힌고이데 아 문성 가라신 개지 히지면도 당해야 다티 그저께 다 다 인지 이게 정원데 저발로 존티 떠나 쳔보 시기도 아게 아 저바 던들로 존인데 당하고 Bayi jikbari san, jikbari san, ngayi ki jyoba di, jyoba di lochen kala shi taa, lochen nonji manzik pachin jyoba ngato ni zoji, taa sinri toto ma kuy naya, jyoba ngato ni zoji, lomal go gati. Ni ngaa ki chesana ritsik taa, laporto taa, shioko chiya ka, inja maze zini na, taa tanda horare, taa tanda ngaa ki chesana nyogo dili. Lo la zonji, jyoba tanda nyenbo ma tri. Tekeja lo zongje, tende shen nge. Ten kike nga zo tkeja taan chidur ko, lo zinti taan nda mendo zi nga genshi ko tahi kaan tsayo lisa taa tende kozo tende hiyo na. Tati nga ike taan lo zin tsu di taan tende mambu ntuan ito di zi kozo tende pa hiyo di kozo ke ye chi ki mendo. Nga lo zin bayi lo zin rin lo zin tri wa na, nga lo zin tsa nye hiya taa mande na nga ike lo zin tri le miya. Tri na nyingbo wa ma rin di zi na. Nyongu di kohi ma da nani jok tri wa na nga taan lo ro tambo nga tri wa na nga lo ro trokpa tri tsa to ke nyanyo ta lo ro tambo nga ka nga tri wa na taa nga in tuan shi ka shok chenpo jan taa nga tasa tambo la yon di nga rang ke nyanyo ti taa ngusi taa tuan chal zoli ka taa koga yon da ra rana tuan chal ti nung nga taa nyongu di kisa na fo tsa nga ya mo nga tuan chay tani nga ike mui tu kama tsa ruk jasa kong lochen zirup da da da lochen tani pendoan che de chale da mi lochen hiti zo lochen hiti zo tato yin na jazir baitun lochen zine na yongda lochen zine na da tiki mungbo da da tiki yamur ilasa na ngit chana yamur reda chan shita da lochen zo tisi tang chate ma rila ngik del sajang tani tongchen zile mi ngay chasi na nga la da lochen ziti na nga ji lochen zi nyo na genshi ji lochen tita da yamur nik pari da zo jengyo rai chido lochen tili mi ngay kiasa na nga ta lomal mungtung lazi ke ta xinyat jutuz zoi chi tu ke ta nga lochen tili rigo na rima te nga zi lochen nyendi gen yenda ke lochen titan tili tanglenda xinkan kamo me war kiasa na ta lenta da rindu no hitan ngik lenta ti no ta utsuk to taipxi to junon tsuma tsui do watan na ngay chan kiasa na nga ke lochen ti nyo le lop ta lochen pati wanda nyo ke gandhi zhang ka wanda na nga ke tindi chili ki pache nga maya tanda xin ziyo xima nga gege ta che me ke che lhoce tita dung na rima re ten wanda nga kya san zo cha san san nyo wanda leba nung na ta sahi tenpa ta xinya san yo toro shan na chan ta tende wanda ta tato yina nga zi yina nga ge lochon lhoda nang rwanda leng kesar jabo je zhong zhong ka jyo che tisa pache nga dhe man jato maza me ya ta tato kagil tagi dhe drama chan dhe nga koko mando wa ta tagi mendo ta yo ke dhe te lhoce tiki yamo ma tsipa tanda xin dhe yin jina nga pan dhe nyapin dhan, nyogan nyapin dhan, tindri shiki na kuwa linli ji lakcha tingi tindna dhinu tsuido rishtendwa jima kuna rimaari ngay ki lozo ti ta tong tong tsili tirik jungzhi jik chi tu ta lozi tiga shi na ti ngay teka jukhyo tsuka na nyogan dhil jukhyo tsa mandong lozi tiga gudayama mara ti ngay ngay kya sina lozi tinda ta ngay zanra gudi juk tiga ngay su gen yenda gudi gen chuchi tari zanra zangri ti kya hiendo gen chuki juk maanza tiga na so ngal tindri na chizir ko gen lochi wang tiga ngal ta tindri kacha tindri xie wana tingi tindri zil loso ka njongde ti hachang ju rin xin katsik chiwa xin rin ma to tirin tirin lansang lansang njongde tiong to ma riz loso zo tin zo cha ta so chi ti riz che so su na nyoji kunshu lojo shi tang san lo kong duhi tiga so kri mitzi jukho tsu ma ti te te lo son te shi gina nyingbo zo ya ma riz njongde zo ti pati tui du xule chik jo ri te kir si na jukho ti kamo chi tuyan do nyo tsu ma nda juk tui ma ri gege tiga lop xio ma zi gecha tani xio na pachin rixio ma zi nyo tiga juk ya mo tui da ta gen tiga lo zi chikki po da zi na ngi tiga na pachin te yon rixio ma zi nga zi jari lon tui da tiga gecha xiri yin di nga lop chen duyan duy zi ni na nga torun lon duyan duy zi ni na ya ma ri na lop da chuan duyan duy zi jake ni cik duyan zi di xion xi da ma zi ta nga ka o ya lop chen duy duy zi ta ma zi dinda xin kan tengu mendo wa ta nga ten dan shi ten ta jang ka toki bo zi yali yin ta ten lo zhong chen ka yin da zhong wa jama ka ta ne bai ki ton ta chen ka yin da zhong ya ka ta lak cha zo ten dan shi na ta kuwa ka li ka li nyong ra nga ka zina no ta tong nyo ki di ka tra ji ni ba dan ji ni ba ti ka yin na shi ta ka yamu ma yo ta zhong ra ten na hali ka gil ten gongpo me che chan na nga ki juu hali tui me jayi inanda, bayi inanda, yin inanda, yamo tan duyan xin ko xin ta jaja jaja kuwa liyan dhara, bhrak tap ti ko kali kali jayi yung raha
1: dhara rima nga ra tui ta kuwa liyan ya ti lo ya li ri ma dha ki kuwa liya ma dha cha ya
0: ma dha tani rang lo che yamo duyan ki na mang da cik di no pa yun dhara rang xiu pa bhaja tang la la sa ke cha xin na bhaja tang zara nga yin na yun dhara rima rima ta kuwa ti liyan me liyan ti man cik ti kuwa liyan ga na che san na man cik ti kuwa liyan ga na ta ta ki tāngbō kērsa nā, tēnē mē yēn lā kēchā chō wā, cīng zhū tsa tē nyō wā, mānsi kāxī kēchā kōng rō kōng chū tā tūy nē, tēnē kōwā nā yā lā sō pātān rī wā rā. Ngī chē nā, mānsi kāxī kēchā kōng rō kōng chū tā tūy nē, tē chē tsa nā, tā rōng kā rīg tā, ngī yēn xī tsa tsa tē, tā kō kā lī, tā bājā nā mā sā tōng rō kā rī sā nā, ngī tēn rī sā, tā rā mbō kī lā sā nā tōng ngī lō sē tī nē, tā ngī.
1: Jē bā tā mā sō nā, jē bā jī kī nā, mīng zī māng bā jī kī chū tī nyō rō wā,
0: rī rī rī
1: sō tsa kō ngā jī jī wā chē jī yā kō wā nā yā yō rō wā.
0: Rī rī rī rī.
2: Chobu nampa, gen zhexi nima la na, mengduan congbi lam zhengjia zhengmi xiudang, xie ju zhangwi kambi poge jik rei di xie jiang, mengzang ba, mei ba nang. Diyang gen zhexi nima la la, lorong zong lochun nimbi losi zhigqi chajin dang losi ye juan. Diyin niwi lu nang, kianto zhongjie nga kong ni nang sara jiu chukin dang, diyin pochung ge zhundi gang ra tozu soji goni linggab, kong ki.
0: Huma huma ina nga loda, ta... lochon kansa ni matuan sirwa te tini janan nangsa son tini nga maham lodra son sir nga taan nek ma lo, subuk ma lo yang lhondi maran lhondra non shantyan chi si la, shantyan lo chik si te 强到给予老张吹死了。
1: 对对。
0: 在天天也采访到我张老老张张红的，那他当然呢，在也张红的，天天俺们那老张张红的，但不我是我半夜嘞，嗯，为什么？不那嘞，老着急嘞，老着急，在这里俺是张红，对对，俺那边张红的，我是给他打的，俺那恐怕打杀气看你呢，那个张红要嘛嘞，兄弟老看的要嘛嘞，给看看。老天，他等着给采集水多，等着让人的。但他老早弄几多的我嘛，他那啥老大不热，他介绍那我说，我买那那嘞，他绿色糖醋嘛的，他同我说我介绍，俺当个你可以用不的了嘛嘞，俺当个水桶可以用不嘛嘞。他同俺当个水吧，因为嘛子，他同闽南热的地方啦，热天啥的，他同俺的他同，我热子看，嗯，等你闽南嘞，我买那沙坑泥巴浇的，沙坑泥巴太假着嘞。那沙坑泥巴的，俺那直接，俺这那沙坑泥巴的扎筋嘛都要嘛的，他他们沙坑的扎深要的，扎深。对，嘛这等于我这那嘞，老大个沙坑硬皮，他沙坑准备去丢个别的，我这老龙种扛把泥巴，泥刀打三足犀利去搞个泥，他投说
1: 啊，
0: 真的疼的，搞个打老毛毛的，等着搞个等着上坡等着掏起嘛的，恐怕马稀堆，都等呢，也按足足稀堆，这个巨人的呢。但我是国家等着都听的，啊，你是用上个的呢？老早了，啥家忙不着了？你说？我是他头啥空？你把连啥家么？啥把雷的？从嘛啥家从嘛的？日头正朝阳，朝阳个，等呢刚才报了个，等呢，他从六才报了，这个从嘛的就是呢，他上课之类东西，上大娃呢，但这是把起码整呢，等侬哒就去，说的这段呢，说的新个样样要的，听个个样样。但老早去做了，他今天生日，他恰恰的就那个他也没嘛来到嘞。他刚刚呀，八千也要当要去嘞的。他刚刚马上买了八千，他老早进了用头就买了八千。来的他老早就是那人员也进装的，我是也进也没装的。像那南沙村个强盗就靠那俺当保安。老早就是那脚车当个他哪把的也没他么，就是那牛的去吹气那对对那那些的。他干嘛买烟都烫的，对就是那。电把电头热了，像这烫那的，嘛那出门的电把电头热。
1: 啊，对吧？
0: 像那南沙吹死的，老热，老嘛热热热的，蛮热的。从马上杭州那新材料，搞这个又再烫不动。像那南沙老热烫这个都干嘛？白天干嘛站着？白天工作。在怕那怕冻呢，你真的也没用啥的，真是的。冻不我都介绍做过这个了。他像那南沙的老白天对门老着急啥？白天俺当不着的。总卡就这个强度，总卡就这个能按单波收出去
1: 的。跟那俺那最拉不着的，他就不过反正看嘛，当然的，他干嘛也讨价同业的钱嘛，对不对？
0: 嗯，
1: 这可以呢。
0: 我是他那是相当我满意呢。我从老早他干嘛也价同业就是钱干的的是呢，收对单就一年
1: 了。来是来是。
0: 登山登的这人么的，人心的就是呢，当大老爷呢，我这个才能干嘛？江岸的不土天干的白人多，白穿到上苍茫人当中呢，俺当不认识的强牛。那年俺老子真的么那牛也不走了，这白给当像这强牛，各级各级都差个些的几人多。这亚天年的像白人多，再看俺的七九人都是，等于个呢干嘛嘛之类的，就是那老头儿门道用个多。你当前面年纪老人啥，对对，我这亚天啥的，就是那俺这人多，对我们的俺这的哦，做钱不着的。俺这的椒麻村呢，等干嘛通报杨杨那边的高铁的，等的这些的。
1: 杨
0: 那
1: 是椒麻，
0: 椒麻他不，这是干更多。
1: 好的，那是，那他这里跟那俺这来这去建立当地那吧，因他不能拖欠那收益。
0: 嗯。
1: 那毛边老地那里的，你跟那家里里的，你就特别那个有些准备特别这些问题收益。
0: 有，也是都记住
2: 了。中午那不错，老苏呢，老米杨的怎么样吧？学院年底就老马所想下去呢，老苏变为同米三点零了，他这个没有阳影。老苏的协助配件党队呢，军体没把越剧党公平动作呢。老苏军体配件用于了苏者。第二点，老米杀掉这女把党，滚雪老宋走凶，小勇这配件接了胸两级，老苏顶了进了卡小把党，慢慢这内陆刚特别，老苏念着呢，感情那个感情一浓。

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li no le chang chang jin zhu de ni zhe ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo si ji ju lang ka ma s de ji na no yin da la yang si chao de ho yo ba zu zu ji zhang mo nyong zu sing de ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pen zu de
0: ji ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti mo ni la san zu ye ji
1: ho ri ji ji lang
2: ko ju bu zu ta me cha ya bu xin zu na ji bin zu zu ko
3: yo ge ya bu dang ho yo la ba zu qi bu me you wei ji 창미 지주 랑콜라 마자요나 야보요
4: 두번나바초 샹라 닌제디비 창이히 토투비신로 창이나 듀주무망부히게 가부히주 윤친 강이세나 베제로 준소 창다와단 비총 창나 베머르지 초위히도 강앙 메테미비시르지야 줍차 조힌주여 地从枪弹着与人一枪一地盲吹多人一的你电个地所收据录个的就在几处拆一多就约下了俺去年多你这电笔枪一也是一多

0: 제데 몬조라 핀데 진제 연희 선바리 자코 사자 모종 진단 제외 레게데 년차 종치라자 존돈 추코다 소용네 배제 바리 공보 잔다 존다 자랑 상제지 랑제지 모종 람브라난도 렌조 드도 예바동 제레 단체 텐데 샘베 람바데 샤자 공보 잔다 존 자체 존다라 희바 존초네 티 존데 너지 잔다 형 Tienzhuo zhongzuo bara yan yan. Langjie jia sinze zhongzuo nyakya lazong, zhete zhe ne, kandong qi zhi nidong lazo doba dong, mingwo zhe chi jizhu zang la, zasean dorye bari. Ninche zhongjie ra gongbo nyanda zong, zha qi zhongda la. Nangsa la zhongzuo yan lingkong ka zhorin rinzi nangja la ji. Jie kang ti sa jie mu xio wa qi ye ba dong, yang lan to tadal nyantan rwa dong, zhe zha yong qiangtan rwa ma zi, zhongzuo nangba nzi de chan ne, Zhuangma Tso, Jinnong Tietan Zhu Tauhi Sambari. Nianche Zhongjira Gongbong Janda Zong Rongzang Tiankang Tong Nasa Jieja Lazala Chimo Ngenbu. Nangzhong De Jiekang Yongzi Tong Zhongzi Yikura Jia Minzong De Ne Yikura Nyanglin Lisa Tongwa Tong Tuchang Yanglang Lengji Jia Jiekang Lisa Zhu Jia Reiji Sambari. Nong Zong Bari Zhongzo La Jiekang Gongjira Nangzhong Yau Zhuwa Tong Zoba Tso Xinsan La Chia Jia Gaya Bari. Nangzhong De Kangbo Me Do Zhong Zhengjira Mei Ne, Kamba Medu Ka Yong Kebi, Rige Tianye Rambi, Ngo Tinting Da Njige Bari. Nang Zong, Nong Zong Dala Bari Zong Zo Wa, Jia Kang Hongjira Nang Zong Jiang Ginkra Wa Poba Jandi Ji, Jida Ngai Bi Danjiu Da Linjiu Zizo Ye, Nga Zong Nang Zong Dala Ginkang Tong, Bia Kang Zuar Jiba Tong, Qian Kamba Rai Ji Do Ye, Dong Kong Nichi Ding Tong Do Ye Ba Tong, Sensi Jia Jia Gacha Kwa Nga Sanji Ye Ji San Bari. Tienga roa jia titira neba tong, mwake nyawe bare zhongzuo de. La yung, jia kang hasura tene, nyunche peje tongwe lambar jie bari. Nyinche zhongjira pano zong nale tong, zatong jie jia tongza ye shuji, ji zhong wugo bangi, qian mangara gora chenzo. Nyintong jie jia yeche xiega tong ne, naso mo sunja zhache renyi zhe ye. Nga zu tatang qi li la za ba dingye zhe ne, jirang yong lan zu dian zhe de, nang zhong jia bu zi ngilin zhe ne, jie kang le ye de, mong ping le ye lan jiwa zhe ye ji zang ba ri. Zhong se jia, la nyang ne jalan jie jie ba ra, rige lang xira ne zhong jira tang kwa ba ra, jo lo nying zong nye du lo ra, nying zhe zhong jira ji, jia kou sa cha ngu jiong jie dan jie wi, zho ni nang zhong jie dan. La tar zhe de, ngu jiong mu, Tutung sinja zhengje wo chage ye ba tong, daa ba ra mu nga tong jija zhengsa ye ba ri.
1: Daga le kundi bai ni churo, hita nga bi chi ju su ni, zhongyang hinkang kuyo song kyu, da hira cho zhong zhu bi, rang zhong la du ka yi bi maang cho jie, yin buru xiu jie yi bi tian duen xiu ri ka ju gu ju ju ru ji bi no. Ka bar jian di, tian duen yi ba sun su dun tang, yi gi gu ni tian duen yi ba ni yu jin, Dei no zuni dokur hibi juye ka zhuyo bashi. Da tam tiendun hibi no lasa zhongche la ka juye ka nyeshu yubi no zuni dokur hibi juye jay tang. Yeze zhongche la juye ka nga yubi no zuni dokur hibi juye jay. Loga zhongche la juye ka sun yubi no zuni dokur hibi juye jay. Ninja zhongche la juye ka ye yubi no zuni dokur hibi juye ni. Tiendu zhongche la juye ka nga yubi no zuni dokur hibi juye jay. Nacho zhongchira juyye ka nyen jiyo bhaji. Da ten yinburu xiuje no hinkan kuyo tiji nidun yichye jiyo bichwe, hinkan la torhyun tong yu goro juje dang. Longkam qimuro bazo zubi goro juyni, zirji bazo goro go, ninrui bazo goro dun, chui bazo goro zhou, bazo yindagi goro sun jiyo bhaji. Nindi rang la, ten dun hiri njiyo zhongchira juyye sinyo bhaji.
0: Daga lekong niya niya zabiya zala, niya do gola sabo tuyo yenbi rongjong ji, yu yo nongbi cawe nongrong tuma di, biya jong sabila manju ki, ando zhuwa jia yi, cawe lukong ki, niya di xie guo, jitri nga tong gija, niya xia zaten zoma rizhura jesimba diwa to ne, zanglin rongbi nujia zongmi, le zha lu zhan jewi, lu tong misi jia le diyan ga chi kyu dhosimba chanje ba tong. Dolo dawa jibara la, lu zhan jie niya lu tu tongbi ngilin jie ye, Nang zhong bie le de luo rie la, niwe pu yan du ci, ni tong jie jia le gawa tong. Ca xie wo ju yo nang bi, ca yue la zi la bi jie ji ba tong, ni di xie guo yue du nu ba la di ni, ca niang ca xie zi di.

0: 왜 루산 누지라 리더 지게야 바리 배종 사비를 만주기 나체 출루 간사 안도 차원 난동지 사용 무자 도담바 두진지 다디 니티 셰고 총마 리저 제스바디 로콘 저팅 체자 응가즈르 체야야라 자네 람베 난동 로단 제위 로동가 데오 미치 추서 총체 제베 응가자 용 연희 삼바리 난동 저팅 제란 Nyangjaito xin rupi zanu qi dian yungdar zhe ne sanian daga mungzu la yungbo gwar dungzi jay dung. Chuncu jitong jeja yungja qi dian zhe ne xin rupara yungbo supi langba jachir xiong tuzo yabari. Lukong zhan san ne ngusi bichi zhe ji, lo re la lu dungzi dung dungzi ni dung. Chuncu ngato ngajia sinji dung, lo re la dosul zhan cha zhu, zhan chang toba dung, yungni tingjira zidong zhe zhe, zhan cha jiru dung. Chuncu ngā tōng nyāng tō tōng jē yīnbī, yun chē tōng nū jī tsō mī, lū tsā tōng tō bā jī bā mā zī, bē zōng jī jī lū kuān tēn tī jā qī qiān sō tō jē bā rī. Zhōng gō lū zhā nzū chīng, nū zōng kōng kī ān tō cā wē nāng zhōng jī, yin lē jī nir yīn bā wēn jē yī. Ngā tō sān tō sā bō tō kā lā tā ā tīng jī bē lā tsā rā jā gā nī mō bō sē nē. Nyē tī xī gu lā jī jū lēng gī yōng sā lī tō jē bī, San tuwa xian, zhuangara chikla cha, cawe lukong zhutin la, lalin cha nyanyong songju cha yechi sambari.
1: San jura nyanja nyanjin, tanga songja, juja ladar chibi kakong.
2: San jura nyanja nyanjin, tanga zhishu siju, zhujari hibi dhubo.
3: Dagale kundi pek ni chulo. Hilo ni do ni do lu bie yung ma yin la zir pari cho qin xie cei ju jie ni la sa chung qira bie yung kan xue dap din ru xue dian yir cho yu ba tang. Da ten cho qin tu sa tu ma yin pan juro gongpa tong juro mei ni qi le ki ba tang qi le ji tu ma dian yu ki ni sa tu ma yin pan juro gongpa ra tong xu la zui du xie ba zhi. Yu dun zu wu zhu zhar xie ge le rik nang hong ki qi le ki bi sa bip to ku ji ku yu wu. Tetsi chi wii mami nangzhu rungu xiongma la li suo tongzhu tang. Rin nu, chu du nangzhu suo jie nga zi la zi jie gane la mei ni, ngun tuin xim yu zhun zhi tang la lin zi nyang yung song tongzhu ni, sa zhe re tengzai xie ba tang. Tetsi chi xue ji mami nangzhu ru pu xue suo jik du rin nu xie yu bi. Di na, rang yung ji ma la jing ji mami nangzhu li ru nu ba rin dun xin ting tu ma di ba zi. Mami nangzhu dong kin, zhong qi xiang gi, Mami namzhu laza tang, ma yin banjo ro tuinli paji nyobu ro qipa tang tuinli, mami namzhu gul xue, gyun ku ji mung tuan zhugu yue ji xie ba zhi. Ye yu, rin lu qin zira ma gang ciyu gongsi lin zin xie dun. Bei xu feng ge, mami namzhu ye ye gong ru zhe bie xia ta xie de, xie jia sun jia yin jie ngui bu tai tu bi, sa tu jin zhi nu ba qi ru qin yue. Le qin, sa tu ru mami namzhu ro jia qip tu xue ju ru mung tu xin zhu xia ju yin xie xie ba zhi. Da ten cho qin tu la zir ba ri tang, yu nam sha ju, nu ba ngui ba ji xiu sun yi jie ge na ba ju. Si tun lup xi gu ji nga sung zhi xi bie ba ri nyan li li dik tun ni. Ma ying la zir tang zhik chi di ni, sa tu qi di gu xiu yu nam tang nyan zhin ting se xi di, bue ji ma ying kun ni bi da gong pa yun ju ro, gu nu ji ba zhi. Mang xue kan zhu ro bie yung pa ji, gu xiu qin yu gong si lin zin xi dun, su na cin ba ji. Li qin, ngan chu zhu ni tu sa tu ma yin sun zhu zha wa zhuk zhu ma zi. Lam tong jian zhen dang, ma yin da guru pa ji ya bu tu ni, qi dian ji ma yin ban chang du di, bue ji ma yin ban jur di ni, cho yip dun chang di, ma la jian dang bui da gong par hiu su, gong di dong ji yin xie xie ba zi.
0: Da ga le kong ni ne zi bie zi la. Ji ci jie ji nian, lo ka zhong qi la ni dong ju, ri ni yu gu ra tian le ru jiu za ga wei, Sijiu Zhuzhaotong, Bejong Kuwa Xiebe, Tianze Ujura Zonda Lhasa La Zubari. Sigo Biela Da Nidong Chuji, Nidong Chujia Rene Dong, Yikura Tianle Rujo Zaga, Latara Sogyo Jia Nekao Latara Xieba Yongda Zaba Ma Zi. Sijiu Dian Xinti, Zhurila Xisa Zaya Ba Di Su, Cubi Zaga Dong, Kocha Yiko Zaga Su. Nondian Mungbo La Chao Yiebi, Yikura Kile Jia Nidong Ka Rene Yikura Tangra, Janji Dongjira Gajia Tijin Ba Ri. Loka zhongqira nidongqiu rinne yukura jayjia jidong bima chamjiji. Tari ji, si jo la me bi, rong yin che wa tong, ru jo ci xiao diwe qinpo ye bi. Rene yu kura kere to chen ro jira kachao te je tong chao je. Bie jong kuwa xe bi, misal, lang te chudala tong ne, yu kua wa diwe mo wa bie je rene ji, yin wong ngu xio nyong ro ci je tong, ne tong ta bie jira ga si xe je yan xe san ba ri. Gu jo ra cung dara, rong chong jong tong, sakra tong rong che kwa ki, rene yu kura qin bi tu ma tong, yukura nilin kongka tuma su ma nyingja zang xiao ye pari. Saya ngu sa pechong kuwa xie bi lante zeta mungbo yongda zeba ye pa tong. Nidong chu rinne yukura chenpa tatong yong chungongka zuni yukura nilin kong tong. Pecha ngamia xie xia rinne sunjo tong gongpe le tingsu su chenpa tong tuju nyongle zhu tan xia ne. Nriba jenri tong lante sabi la tenze wujura su di nyongle tensu zijin pari. Pecha ngamia xie xia rinne sunjo tong pecha tingsu cha zhang qian ting song ki. Teran kenja ngu san ju to zang. Nga zu nidong chu sa ngamia xie xia rinne lang te tong ngamia xie xia chiang ra su nang rong ka jie de de. Mong zu la mo pa yong jira gandhi tong jia yan xie san ba ri.
1: San ju ren nyan zha lian zin, dang ge song zha, ju zha la dar jie bi ga kong.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 아니 Tene jindori, jindori cheke nona, tene chang dang hansi, ta shi ji yang te nisi mati pa, chang ni, nishi. Tene lhaji ke che la te sen, shi tanga sen ar tsugi yore te, za korang nona ta sata ta nu te sen, lhaji ke che jiri. Tene jidob ke che te, ladu dang chang ka chi pare, kangan dan na pa ma rana sam sen, tam te yomare, nisi mati pa, josh. Tene nyungung la, ani nasi ke ni dang lasi ke liri, nasi ke ni dang lasi ke liri, nyungung nili nishi. Ani nga tsuta pebi jaa sa nalaya na mbeda la, ani kee sa ni kiten yaar. Wa te chere se dhiri, ani jinju la tibi che yawan jen kuwa sa. Ta jinju la mtibi che rawan jen la, ani na kiku na, na jaa, tene ta nga ya tang jaa, tene ta nribu te jaa, ani she jaa gana la ka nga ya kang. Tene da jaa la, ani pa dang po, ga jaa la ma me, ta pati ya dong na jen rabu jen. Te viti se la, ta te so te chere se dhiri, san jo pa ga yung ni nol tenbi ge, ta jinju le tibi ke che yawan jen dang, jinju le mtibi ke tene che rawan jen, tene je tene nana nabu de, ya tene enda chan diyo. Men ja ta shen le ngang zu, tene li xe jenwan te zu gong nong la, ane san chi ba ke zawa rang dan masai wa ke, ta che mungbu ji, ya nuen ba tam ni, ane totan de ji ba gong ni, si bu xe ba o de, ngang zu xe se na kir. Ta to che le zene, ane cik che ju kor xe.
1: Tata che ji sen pa de na, Biyogyong Lungchi Nyingchi Likong, Kange Sonda Lungchi Lingchi Shi. Hiyanla Mingti, Nganzu Lingchi Sengjiro, Gasukyo.
0: Tani Nyingba da Chen Yi Sa De, Ta Nanyi Kukushi, Nam Ye. Ta Nanyi Sa Yande, Tsa Yi Chani Sha Tanga Tanga Zo Jaga Ji Jagyong La, Ta Nanyi Je Sa Ni Kuro, Nanyi Ka Nanyi Ata Hachang Ka Tani Sabji Ja Chewa Tani, Sabji Ji Pa Tani Yosa. Ta Nganzu Rangri Pe La Yang, ta tuyemi ke cheri segele, ani yang jaga ligya ke, ani jarik pati su jete ni mrodong, de la, korang ke ta bian rabu ji, nani, bian la ya ta, nani ke, nani ka ji, nzebash. De indil ta to tangbo nga zo nani se ya te kanri ji go ke pare, es, nani ji go ten tesh. Nani se di le, chu ni mandri par, nyana chu so so mandri par, ko nambar njeba, yawa njeba she peke tenri ke, jaji la, ani nani se kere es ya. Chi ni mandri pa soso nabar njebar shibi kutani dhat chayi tiraji la nanyay zakir. Tate nganzo koden korong toni maki egena tosu kamori de ta ani peje da dhani maki xena kwa len debu yor. Ta pe yana ngayi lobde tab, ngayi lobde tab kecha ji jeyun bikas la ani nga dan lobde nyingi paru la yaki gu yose aga cheji yagir. Karte yedra te meson pa yena nga lo de sen, tene ji chan lo ki cha te. Ta nga lo de sen yu di se le, ane nga rang ni te lo de yinba tabi ra ji. Tene ki cheri zina nga su guan ra ji chan lo kundu wa. Ma tu lo de nga ji lo de yinba te, a ji cha te sabu ten te guya ma re. Tene yinba ka se la, ane nga dan lo de ni ji paru la, ye tu ye yu di se le, ye dra te ji ni ba ke, lo de te ji dapo te nga yinba ta pengu yo shi. Lo de te ji dapo te nga yinba ta yinba shi. Nga te lo de te ji dapo ta, lo de te ane nga la wang mi ki zi, kya la yinba. Tengi tisula yaki gu yu siya dhan dhiga dapu tang zi nyingi namba te mandripa soso si nyingi kuk shita gu yu si. Yawan jitu gu yu si. Tengi yinba yinza ni kaji yaki gu yu siya de naya ri yis. Chi nyi mandripa soso namba rinji pek jayi chagi jiri yis. Tere. Yang pe na jaket ji loso pels. Jaket ji loso pels. Tengi chi kebi kasi la jaket tang loso nyingi paru la kaya ta chaki gu chosiki chi shi pek 아니 직접

Manda mi bi za tong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe ge du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chubu namba, siyan la lhasani yinbi chubu chatsirinka nga zilinzi la kabar jani ji ba doji jagadong ilo ji pama la shiba di jaydong ru ji si xinga. Yaya, da rinji jia lu ji di che la pyo ni che ran lu di sinxi yungwe mandu xa ji yinguo.

Chupa namba, xiang la chupo jiang zin jia re go xibi lu yi, zha xin mung lang xiba di, nga zi nyang da jian nian guo. Lu yi de kong ga chan do ding qi zong la, zhou kang zong yi bi chupo do ji la pe ni, zhou kang ga cong di, ya tu ya zi yung yi, mendu xie jian yin si.

0: zhizhen cup som jie xie zu cu yi de gui qi chui na. Ngan cui rong ni ni jia xin ji tian la sheng guo xie ba ngan ni gong xin you. Rong ke rong la li ji zi en you.
1: Mei lu de xia wei zu ni de ma yi ber, sen na la pan ni, rong ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiong niu nga. Ngan cui
0: 小作间中当端当的杨的戏匠对我们中当的了那有些恩用大大切容个土了我家东过来去为那晚东呢连起可是没有用的让个让了黑皮克冷的了用咱们生动咱们连确定咱们就去别为心就念个去个呢 Zamling mari yong che zhongbo che. Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la simkang ge chin che, gangi che hin yue che ke yue.
1: Dena, zhongbo da angi zang he ga la yin di. Cinga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dao yin. Ngan chi san bar, sena yue bi kubu da dung her, chogu de da,

Chobo na wadzo, tata chi jen sen ji bi lin zin dana, pe jion long zhi ni zhi ni gong kan ge long zhi jie, nyo jun su wi ra yong xi bi, ri zi lin zin di li. Nga na nyen zhu ba chung zhan yi, ji jie ba yong xi bi, zi dou ge bong yong, che dang la yong che ba na. Ngi chue la, zhe nga ge yong da jie ni, le ger jie sima mie chong, yong zir su ju ci zu la ju bi, nga re ge chue chong zong mi, che la siwa xi ngi. Che jia, njam zam jia, li jin nam tang. Nga zu kue yong xin, kamra mi du zha wi, zi dou ge zha tong de, ma lam jia xin kan la qin zhu.